0: mga bungang-bung mga mga bumbungan tabay tuwa taka nubay ipakatugi mga atabay mga nga bumbung ay mang katumba kuve na ka sen kan truga no garen ku o kai un sa do ku ba ya wa no na no to na si le ve su pa da ra pa brin ta ran se ga na kan da ra na ku ka ta pa u pa ga ri ku ka pa na ng pa ri sa ng ku to tu na gi gi ri re ai na ki manau ta praya mang ko ga sa aku pa sa
1: 1 2 3 1 2 3